ndị ahụ rọbesia eze nye ya isi iji fụọ na ababeri ya wee anwụ rọba bee na onim negativ ne pozitiv a bebe jiri ahụ nwa betututu eze isi iji fụọ na udebi nye isi iji fụọ isi ji fụọ nwewo ntụsa ahụ wee wuhu sedi ometu adịe nyina akọnụ a ebe ya anwụrọbesi ya anwụrọbesi isi anwụrọbesi nụ transfọma ana ometutu ojiaka ji aka wee anwụrọba bee na ọbe sọdụ ye firi na fie adị ejawo m ya ma pawa ọdụ nsaka ebe sọk wụọ na anwụrọbesi ya basị ụmụ ba betu transfọma dị akọ sese kwahe isi ji fụọ na-etu m adịghị ụmụa isi ji fụọ na-ada na akụrọmfụọ aba betu m adịghị dịka ọ dị ya na akụrọmfụọ anwụrọbesi bee na mụsi ya anwụrọbesi ya enye ya isi ji fụọ ya anwụrọbesi ya nti ya dị edemụ anụnụ anwụrọbesi ya anyị owuru anụ a owu ya nọ n'omese ọchị asị n'ọyị ese nso ebere a ọkụ ahụ ihe mụ nọ nkọfụ amụ anụ ya dịda na kama dị esese asọfụ ọyị ewe asọ dị m onye na awam ayị mekwara mpụ mehu sɛ nti a Ghana ha yɛyɛ awufoɔ som obi a wawuo yɛyɛ som ama no kɛkɛ na yɛakɔ akɔsie no a Ghana mom paa deɛ ɛtɔ da bi a na meyɛ mu anka mefi Brazil na ɛkuro bɛɛ nie obi awu ahomakye yɛadeda no nkɔfu esiri pɛsaa yabrɛ yɛde n'aba abɛwura asɔre wokɔ yi agya nyankopɔn nye ntu agya Abraham kokum na ɔne wo nkɔ amen yapɔn yatam funu ikɔ Ghana yɛne yɛnyɛ o yɛde amunu aba abɛsi asɔre dɛm mɔ no afa ni ya bɛyɛ opinion prayer mpaebɔ edi kan ɛbɛyɛ opinion prayer ewia ya saa bɛyɛ worship ewia ya to praises ya to praises ewia nipa a wo bɛyɛ introduce sɔfoɔ na ɔbɛkasa no ɔno nso bɛba abɛ preach ne deɛ ansa na sɔfoɔ a wo bɛ preach ye sɔfo preach ewia ya gye offering ya gye offering ewia ansa na yɛka asɛm akyerɛ nnipa no a wawu a wɔrekorɔ no yɛka wie a yɛayɛ announcement yɛayɛ announcement wie a afei ne yɛbɛkyeɛkyeɛ ato nnwom ansa ne yɛatamuamu no akɔ obi a wawuo mennim sɛ nti a afunu yi a yɛdɛ saa adeɛ yi saa abusuafoɔ bɛfrɛ wo a wɔmu mfrɛ wo nka sɛ ɔɛ bi a yɛkyɛ abusua sika na wode yɛ si yɛnsan ne no mmoma daabi madamfo baako bi sɛi ɔbɛfrɛ me biaa ne obi awu woate sɛ yɛ awu nsi daabi o ebia baabi a wote kora ne meeting bi a woyɛ woate sɛ same awu woate sɛ wɔyɛ awu woate sɛ wɔyɛ awu nko a yɛde no akɔsi asɔre dɛm mu yɛakasa kasa kasa kasa kasa yɛwie da afei akakra bɛtea no twew yɛde yɛbɛɛ ho a adɛn na matalɛtfoɔ mu yɛyi a mokyɛ sei romafoɔ deɛ saa pentecost deɛ ne ɛsɛ wɔnya nsɔreeɛ ne yɛte dɛm hɔ ɛna ano baako bi ama ne tua yɛkɔsrɛ asɔfoɔ.